0: HIV hikilo son thei na dan te
1: mi hing kha ta ki pan mi dang kya nga HIV hikilo son thei na dan chi liom hi to te
0: ki kap na phim jat kop na tung ton in
1: mani copy hilo to nu pa banga ki pol na tung ton in
0: dam lo si san piang ngai huna et chen lo si san pia ka ki panin
1: HIV positive nu hiya pa hiam a ki pan ata te wa HIV hikilo son thei
0: HIV hikilo son thei lo na dan te
1: anne ko kisil na buke dailen buke ko thokang ke khutle taksa ki sukha siam sin na inte le office sa pun kom na tia HIV ki lo so te lo ki
0: HIV do ki sai athu zo kim zo le thei be ur na de le AIDS toll free number khat pial kwa sa ki a chik lai pe win call ke ding hi hi number a call in la na boy na hi teng in AIDS a ki pan tam na ma in
2: keila phephung swan ke sakeng chi lai ngai khinon ding
3: keila phephung swan ke sakeng ka tau dia tu jum ma no san nem la kai

0: Ole tuin sing dak sa kilaminit som nga hunggin to kitonin lungkoy la ti inang ay hindi nga. Tu sing karan lungkoy la inga ikiag di nga hile. Ahon kay kop sakto niyem sa lay ahi inang ay di.
1: Turutan per FM zala khat point li megar ta kun lungsung lodim la ahi. Tu ay ngay diw hi niw kuwa to thang le loy hon so piki ngay tuon tia asa o la ahi. Itila hi ingay ting mihim khat hin a lung thima ong umpay zi tu ni khu khat ting le ke thiding ahi. Izi a tu iti ni khu ting le la gawin hoi lai man azut ding ham ti ahong umpay zin ahi. Izi sun dam lai ni pa chom cha ine sunga hi itun sot mo ding kisim tup ding lung gel apien do sa zin. Ngay num a zin ilung sung alo dim zin eh. Tun so piki ngay tun tiyan ning khuwa le loy hon asa o tu ngay tau hiti.

Akasvani Chuchanpur FM mekahar zalikhat poinlia pan hongki puangkia hi tuni nikhat khasagi kumsang ni le somni leguk nilai ni nitaklam daniel minit som ngale kuwa hongin to kitonin tuni adinga hunse ni na patahi amasapienin ngai hitu ten bekun nitaklam pha tuni taklam dak tum hongin changin Mumbai panalak son vivid bharti ngai nai nei dinga dauli le minit som ngale nga in tuni ai hunza ting dan puan na inei ding ole tu nitaklam dak tum hongin ding to kitonin Mumbai panalak son vivid bharti inangai hiding

Akaswani Chuchanpur tuwain ngay taku Mumbai panalakson Vivid Bharti ahi ole tuntunya yun za ding daan puan na iniding. Nitaklam da nga hong ginjangin tanggam ging kilom hunse mizaw kampawa letwa leng letaw leng

0: phatnala ingayo hol phatin thutak lama ilut phatdingwa twin doctor chingnun siam apan oral hygiene tokisai ingai heding
1: All India Radio ngai hetu te navekun chibai tunia tomkim taka iholim nading ahile kamsung kepsian thona oral hygiene to kisai ahi kamsung kepsiang lo ziakin yai natna te piang the hi kamui ha heng hani natna le cancer tumalama iholim natia ha heng cancer le hani natna te igenwa tunin mitam pitien ipum bel the het lo nat na chi khat kam ui halitosis y2 ki kum dingu lupna ngak pi nat na hi ke ma le lom le wal le khota nga mai zum na tan pha hon tun the hi mi khen khat te banga pau chiangun akam bangu hum angaya kimwan ngam na self confidence bang asuniam zo hi kamui pen nat na law hwai hi zolowin anin hwai a hi zo hi kam ui ahong ki pat thei na te atom ki mini gen ding khat na atang pin kam ui ki chi hi kam sung kep siang zo lo ziak a hi tang pi hi jing tho pheta kam ui bel alam dang lua a hi kea kin taka ha not sianga suknam tui ding a hi ani na a inek le don te ziak leng a hi ut ma ma adya kin kam sunga sot pi pi nam den phulun sing thu pi khang khu le adang dang te thumna a laizial tablet dum muam muam ziakin leng kam nam se uthi yai te na kam anam siat sak bana ha te su sanin hani leng alo the lai hi lina a kam ui phathei lo khen khat te hani dam thei lo an hin wa ma ma hi i ha a nek na neng bel te ha siang a hi ke le not siang a hi lo chiang in hong ki pan hi nga na halem thwa te dangers wai te zia kin leng kam nam se thei hi i halem te ha siang gi ge a hi chiang in anin anabel man ke a kam sung leng adam thei tuan hi guk na a ha heng kep lo le huk lo ziakin kam nam se u thi naw pang te kam leng alam ha heng u ziak ma ma in anam se khol hi le kyat siang khak lo ziakin leng a hi the sagi na nat na chi khat kam keu kichi xerostomia veiten apoi mo za chil tui ane ilo ziakun akamu anam se nuam ma ma hi mitang pin bel yai chil tui zangin kamsung aki khwa zel bana nat na khen khat te leng chil tui in that the hi pumpi nat na dang ziaka kamui piang thei te gol lampang natna gente na pneumonia tonsillitis le sinusitis zunkhum natna ziak leng hi the sungla ma pana thuk i khyak mun luat ziak gerd ziak kal le sin natna ziak abana bang ziaka ithil nek te a kipana ikam hong hui the hiam chi isu jek ding ikam sunga inek yam igwan lut pe ma in i hai nan hai zan ma sapena wai khitin igil pi lama kisuk zan be hi apai na lampi atot komin isiguya leng analut uhi itaksa a sisan ki khit siang namun pi pen ila lungs ahi manin ithil nek akipan sisan a lut leng hiai muna hit siang ahi ila ben ihui dikte hit siang na le ahi ziakin ihu lampanga hongkilang thei hi gamdanga bel kam

Tunitaglam ihun si wa haulim na ba na patnala inga ihya kayo ihay ting ahita Akashwani Churachanpur Zing Chiang Zing Kali hun si wa Veteran Corps Veng Nuam Tiapan patnala ingay ding Tuin ni talam dagok ahong ginding tokitunin tunitaglam hun si Abay non ta ngay kitu te ting ting na vekun ni ta kun sat nuam le mang pa.

0: Pungpung pa aniti hika lungrila amisuk na tu takania. Eram sol na iti in filbik taka umno atsu. Number one at hupui taksu. Isu Krista chanchin cha ei klatama. Chanchin cha boy puita lovin. Kovel til mason dale chankang na ei boy puya. Ein vet sila. Kakalei kan sol at lang nela. Hi ni tin sol na kot lang sol na iti hai komi. Ahung pung luta patin mal som na komi. At la noi pe nin kahit. Chitsunikan
1: A chai, aning a covil tilin machine, a timboy, near pa parts of patinting, patinting on he machine, he ate them known it's a more to do lay in summer, nang in la chadeo, though it seem he lie Bible seminary, I lie, hin ladang com ipook sae more.
0: Oh, even is that umge.
1: Nangin lahay shilroi. Nakita ka lam suulay kom ka na chang ka rin.
0: Ilam suulay mi kalazukhil sang ka di. Ewang doi big no. Tihi, December nili sang ka zako somrit parukhan Bible Seminary umlay bok namin voy nalain lungril na chang kanay laka. Titsu, mi nam, eh nam hikang ay toa. Nam pakat nivesi, chongshan neve boksi, ram neilo. Mi nam ro rel na noya sok ang chawa ei dan dam hi ka ngai tun wang do in ti na le mani in sit na khomi ka nei ro phlaka ami rok chu pathin thara win ami su wara noi le wan sim tu pathin nei tu ei lo ni na le khrista a pathin nam thlang ei lo ni na hi lo ma ji ka ngai tu hin ei lo wang doi bing no ti hi a la kaung se mani
1: la mi ha hin bo ru ki zir an hun tong izir da min an fe na mun an thil mu hai a in thok da min la hi an sim thaya la sim tu la phuk tu ha hi no hai sin la chu sak dinge nei no dinga ne la na chu la ya chu nang khom la tam tak i phuk su vi a hun le mun izira sak ding chi dam ang nok pe ya mo chol ni a chol na khang suk lai khana thang in ka shi
0: o ani nge hi la hi tu chena ka lungrila ka la hai ro ro khum ka dit pol le tharawa ami chom tu la ni zinga September ni thum sang kha za som ko pathum laikhan sakordai mizoram rongbol na le kan umlaya mi ania hengun lain pathin thrau kan tharna le polna kadong velaka pathinin ka thrau mit amiung suwar peka hebrai bungli chang som pahatan to kha som palisunga cholna thu a hril hi tharawin a min mu fitira isu khrista hi vanram kaina ding chaunilovin hi dam sung huna ding khom hin nun cholna lung oina thlamung na le lom na alo ni tak zeti ka hung muthara lalpa tharau pol na zarin khovel har satna le boina hai theng hilin wan ramin temlok na chen e chang theyani ti ka hri sukin hi la cholni a cholna ti isu khrista kui cholni a cholna alo ni ti a la ka jik so khani
1: nun chol na nei tu ta ding chun chu ha dam na lung oi na thlamung na ani si hi hi la hin iphuk doka lom omi lalpa zong suk ram kha
0: oh na ke khani ung khil sa i lom tu ta ma mi ang deu tho khan lalpa zong suk ram hi September ni ruk sang kha zako som ko pathum laya sakordai mizorama kanum lai mi bokania Israel hai ta dinga kanan ramkha lalpa jong sok ram aloni angkhan ring tu ta ding chun isu khrista hi wanting mal som na tin reng dong na mun lalpa jong sok ram aloni ti pathin tharawa ka hri sok hin hi la hi ka hung jik sok ani ti chu atoi jong ni rose
1: sakordai mizoram isil ri a mo ande sakordai mizoram hin ing ti anga umamin nai
0: pastor rongbol in kanuma kumko chungjet kanju mani
1: chudai mona kham chun pathinin la apek pe si a nangain thokin phuk ding asuk nok pe ya sak ding ei nei nok pe ya e wang nei na ni ka hung in lan ti la olal pa i mangai na tui pui anga hung linin ami chim vel ke mi sul in ring tak hi ti ina buli tana mo hi la hi aso ta i ke khoma hi la hi ka shit o mangai tu ka lal pa ka pumin ka hung in lan ke mi sul man i mi mang nom chun ka tak sa ka shing na le ka shit na ka lung ril le thi chena ring ding in ka hung in lan itia mo ato na taka olal pa ka dam su ni hi kola alim pha khom mi hoi sen martar angin lim sin kanum itia martar anga lim inum dan takha zukshil inla thanga ti
0: ni rose kahungin lan ti pathe

0: thrau kan tharna e ka changhun laiana pathin hmanga ina hin tui angin ami chim zo vong hin ka hrit laka a hmanga ina chu hmanga ina a thung let ve kanum na lein in lan na la phu kania a bikin chang top na ni hi hang fil sok kati olalpa kadam sung ni hi kola alim pha khom mi hoi sen mar tar angin lim sin kanum huina le ra zol na din thara vin mi chui peila min thom jing ro thi chena ring din tin in lan chong trai na anga kalo sak suk ania thi panga ya thi el nek chun kata dinga thi su khrista ta dinga mar tara thi kanum lem thu ka zukin zo suk ani
1: lo mo me eilal pa hung nok na hi achang li na noi lom na hun sot khom dai lo mitin in an lung kham lak ke chu hlim pui ding ka shi no kalal pa chaw no hi chu hlim pui ding dang lo lal pa chaw no chu itia mo hi iphu kum dam an no le ing anga hi lai iphu ka mana chulai chu I la hen shil no kai ti
0: a toy the yang in November ni som ni pasari sang kha zaku som ser panga jana mi ania hi chung hun lai chu low sin thoin tuiring khuwa kan umlai ania lalpa tharau suklim nazarin khovel thak hla na le ngai na ting nek manin wanting thilin kalung amin lena kasip lim ani deuta mitheng lim lor rapchar hunding hi kangak hla taloa ring tu hai chu huna dinga inzo dinga infuina ni malamin kangak hla ji la ka hungin zo so kani
1: hi hi som sari panga moi ti tuiring khuwa
0: lo kan junaya chu busik laya ka pho kani
1: athunon lazuk sakrai thang thartam takhinan si no dinga na ei pahni nei sakdi mane

0: tanoni tini kate ka fitlang ka rolin na zo noni
1: tu bokin a hei sakana hi la hi irul nu pi chafam ki mina sakin ka shita ka shi sul no chun mo an le midang a sakan umam
0: o kan naw nu sablin ton ho mina saklaka a mi rok chu recording mu mal lowa khang lai huna mi pui ma adam bi gin a daman sakhanela o tu lai khom hin kan tupa van in moya aizol ting khun YouTube ahong sakiti.
1: Oh, hila himo.
0: Oh, atiyem kopel.
1: Kopel nun tihla. Tusil tu bungsom pakat besana ipu kana. Pero, vang lai le chat lai huna siyem tu patin shit apoy mozi ipu ka. Kung zot suk la chang at ii.
0: Kalung ril tak zeta kadita na hilay. Trakom katiboka. Kung zot suk kati o. Kopel nun hivan rang sumang. So no te a anzam ralak. Mi shim varna le tim tin reng hai mang komin. Shing nun keisei tei shumanum no. Atuno na chun. Iwang lai ni le ichat lai ni ahin. Nang ma sim tu patin shizing la. Idam lai ni ay til to tin reng hai le. Ro rel na ma ilang ir dingani. Zang ni na. Ko vel lom na lim tla no tin. Antlan vel mo shing mi tin reng. Setan lem na chang ani an hri si no an lai nat umji ka hril thei no chang thum na chun noi hausak na duam na han lung oi na hrim an pek thei no duam na khura lo tlapil ta hnung hai chun sit na rap thak an mabak jing si ti ani
1: an le hi hi la hi te ing tik kuma i phu kam ila hri thei ding
0: oh sang kha zaku som sar paruk lai a bokha ning ka hreta ani tak ka zuk en thar ta no a
1: oh apoin e sang kha zaku som sar bor lai khan i phu ron deu hle ka
0: amo mo ani deu a bo ruk fe lai deu na mo
1: khalo khom kha i thu ni ro sati dam ing ki ma ka ing kim van ram hna ai tak ti hai dam mo limin ka sip lim ti dam in zo seng ni no ni pathin in pak na la i phu khai nang khoma i dit chu dinga na ana chu khapo khan dit to kei ta mo la phuk them lal ming thang fam hoi te le in bing bing na a che khat na ani
2: alla phuk chungchaanga lal ming thang fam hoi te le mal som kim hai ho lim na a che khat na ani Grace from Hoitia in Tokin. Kei ka ti ngā chang ti la tu hin lo ngai zomei ti

azo lo phana thilo se a give up ti jong om ji na ei lo le a career kha jong chu hi chi ka chai tei tei ding a hin hi chi ka hi tei tei di he ti ei wanga hi chi chu a hlun zo lo pha le depressed ji ham lo le stressful ta chu a hi lo lam pe a chi jong mi tampi a umin na hi cho hi ka ve ji tinga ele hin phamo ka sa le jingin a ji chu mi him hi alang pe ga se ya hi le pathin thu to ki tu inga ki sei kit hanang hi le pathin hin mi him zo si hi a chum ji ai si mu hi in mihim pathen hi biham mihim hi color ja chumchi a ac muhin mizo si hi color ki bangchi inei thai powin na elowa hi le ei malunggel top thin lunggel ki tulo pha jong le ithilgun hi biham khat vei chin jong alol hing thai pon pathin en the khana i mancha num chu ei achum lang be ai chia la chun kilung thai loading a hi en chita bang kha chu hi en a chi ja chu thil hi biham failures khat vei failures wanga chu i hin hulhum ke to ki chai ti na hi poin chi chu ei malai man thil hi ila thi ma chi o chi hi a hirowa hi le ke ding lam pidang khat umin te hi ji ka bol pa hi chipa hi lo hing hi jong le thil dang khana chu umin te ti pa e ma le ma in na iki gel kho lo wa le koi ma in ei chu i hung su pi ham hung su thau zo lo wa hi na thil zo si hi mi him hin life hi khat chi ki nei in hi chi life e ma hu na um hin koi ma hu na um po in koi ma jong ngo di um po in ki pa thaina jong hi nei anga in aji chu e itan chunga lung oina hi nei lawa hi le thasit nangen ki ki moji hi na chi ji a chu a pi ham kahin ti num nau chu chong chu a hi in a hi thei chana hi thil hi e mana la dan ki thip anga in chule a nunga gol hang hodinga a thang pi ai ga sai num chu hi le abang bang a mi tam pi khang dong tam pi tele ka khan don chang hom pi tam pi ho ka he in na te wa jun dong ma ne jibin a dong ma pa ham dong ma nu ham khat in an khen banga hi le ke hi a hoi lo pen ka hi tam a ki ti jibin na phalo ka hi tam ti ki gel jiwin chipha la chun a hin khubang chu zula sai lo la thil dang dang a chi jiwin na chu di ka sapo in chi ji a chu chi sanga chu khanin i dei lo ji a khanin i dal ha mana chu hin hui bol ki su si di ham na chi sanga chu na da ha pa i bi bola ama chu na da ha ham nang le nang ki hulin lang hi ji a hoi lo pa chu ki gel do in lang ama chu na ki si sa nga in na ama in ke ei chan he ta chu na ki si sa zo nga in nang le nang chu a phalam ta hu nakitil khawangai na chutilawa hi la chun hin hu hi tam in yo kunai hung khanli na hi kum sau ta lut sumjong sau ta hung kisung hin inui pate in pha tam pi in pi o hi in ai wanga chi kum khat mai mai te mi him hin hu sit na hi ni khat ka ajong si thei hin na adena danger hi in chi ji a chu hi chi ho hi ei malai man ki pa na ki ngai tu ding ki pa na hi koi ma ku na hung kun thei po in na ei mai ki pa thei lo le koi zat in ipi pi henang sanadang kai pi hendang helo hoi lai pui jong le ei ilung thima hi ki pa thilo ki pana ki mulo dinga hi na ji ja chu ei malai ma ki pana phiam inei u anga in he ji ki pana thaina dinga chu phiam azawai se appreciation positive in life ti pa hi inei u anga ki nen na ji chu phiam mi kha chun te chapang in chapang ho jong hu te ka na bang chapang kha chu hong tai ama ko ma chu a boi nang wang na thim ne e na phiam drawing kha ji ta na drawing bol cho na thim ne te ka ki pa di cho a color hovel azat zat unbolding in chipha la chun na thim ne at la chun thia dang dang jong unbol be be ding a him na chita bang chu hi boi mi him hin hu chu na alin anew pham chapang a hi lo le te si mi zo si ki ki bang su ke hin mi him ki hi ji chun chi ja cho koi koi hin ki pa thu sei a hi lo le phat sei ingai cha su ke yu win en ingai cha nai le min jong angai cha de he ti ki he no hi tin na cha chu khatnin nang koma hin se hi don nangin pantang nangnan pa ja chu ama ma ma chun na chungan sei mei thei hin na ama nan sei hi jong le nangin mi kha na ga pha sei lo le mi kha na ga tir khau ja chu khatnin jong nang chun na hung tir khau thei ki de hin na chita bang chu a hi in ti ham society khan taw na di thil za za i sei wang wa chu thil hin yau cha hung ki pan a hi na ja chu e ma e ya ku na i pa diu ham elo le koi koi ya ku na chu i mu diu ham i nga na lai diu ham elo i bol diu ham ti pa chu choice nei win na ja jo akoy ko in a hichi biham aningai zo si in jong nong ho in jong ni he thimwa a hi thei chana iki khial diu pa hi ei ho ma mai pandaw le koi ma om poi ti hi igelo thaine di bin na ka him tim no min chule mi nu mi pa ho jong hi in abang bang chun acha te lung dei lo banga biham amba lung gela chi te te di ti ho jong om ji in na ewang ji ho phana phalo ki hi in a chapang in jong lung gel nei hin aman ipi de yam ti ki a ki nei hi in na ti chu to ihet pi lawa inu ipa in het him pi lawa chun ki kama thai lawa hi na khatin jong lung gela sai loading khatin jong kanu la kapa hin ke i kho sa poi ta zo kila ading hi na chi ji a chu pi ham hi chi chapang khat
chu positive ta hung khan do na.

0: thil a hin he thin a ding a jong hi minu mi parol sangta in om ki na cha hi minu mi pa hon jong hi challenge ka hin bol numin a hi theya hi le abam icha te ho hi ei malung dei lambanga hu hi china bol de he ti pa hilawin na abam ipina bol numa ipina hinom ti zo a ho don bu na aban le a hi theilawdinga igel kha jong chu a hi theilawdi heta direct nga sai pi the hi pon na aji chapang he lung gel hi ebiti se dam put put sa chi hin na thil hi nui pa in phata in hopia chichuna tha nom cho a hi wanga chu hi chisa nga chu chizo umle choice ham option ham kha ikoi pi le amai ki chu sa le ei ma thu thu ngi thau thau di hin na chita bang kha jong chu mi hin chija chu mi nu mi pa ho jong ka hin tip nu movin chu le bi ham ei ma in mi te mi kha chun ka chunga thil hi chi hung se la ka ngai num poi ka ngai ma e itia le en jong a hi thele mi chunga sei dau tin na aban le ei ho society momong hi vet na hel hang pi in mi hu pem tip na chi na lang a hilaw la thil dang na kite na pa hi achum gi koi ta le von ho vel na ge ho isa na lang phi bo cho zo hi ni hung kite ki ta win na le tu lai di di chu nupi ho jong pun ve aman tam tam a kite lo huin cho hi ka ve na hi le hi chi mi nu hi tiam hi tia na chu na cha te in a hin jom diwin ka ta san na atati le chun chi chu thil pa hung hin a dam ti kha jang o min hinge ingai cha chu nong ho suma hin ken thu ka nei poe na no na dei na ki cho thei diu he ai wa nga society wa chu pe ham a pha ding i dei wa hila chu in sunga hong ki pa nga hin thil pha hi in sunga hong ki pa la wa hile ho i lai mun hi jong le na a hi thei po in pe ham loi la pai chu mi hi min ki ngai cha ji na in hi jong i ha sat ni pe ham i lung ha sam ni pi i tu wa hi jong le in sung mi ma bo hong hi jin na i din pi di chi ji a chu hi chi ho thaina dinga chu in sunga ku na hi chi appreciation ho hung kitil ho hi tin appreciation ho hung umzo pha chun chapang chu ama anu ada a positive ta life hin bol a hin nei ding sta le aman positive ta life hin nei chu aloi apai jong a hin spread thai ding a hi na chi ja chu mi zo si ka hin tip na nom chu hi le a chaina pending a ei man thil biam ei ma chan dinga i dei lo chu mi chan ding in jong gun pi dau hi tin a hi thai chan in ei ma lei ma chunga hin lung oina ei le le cham biam ki pa na hi ei ma in nei utin koi ma ku ning ki hol po te ti chu ka hin sei nyoma he ka ki pae
1: to in la aban anangai zaitin.

akas fani turatan pur zing zing ka nedan segi minute somal hinting ngai nu ho kip la loi hon pathin wa choila asa ho ingai deu hi to hi mil ha nedan segi lingta ni phadu ki chai tai mondina thado program ngai jos na bon chavin mangpha

0: Akaswani chu chan po ni tak dak sa gyong gin to ki to nin farming home in ten lo ten hun tha do kampan nga khiak na in ne ding he hun an neng hoi ki ma pan akai khom thak te nga khiak na in ne ding
1: Akaswani chu chan po he cha he fm megahertz za khale khat point la ko na hun ki phung farming home program hi amasan program ngai zo se ne la pha tuni la ipanwa lun ngai ning taw thang le alo ho in pathim wa chaina la asa ho ingai dingo hin chuting le thangin khong saya ko nen safe art to save many life ti thupi amanga ato sene zong ingai dingo hi tu hin ama sa panikin ngai hi ti lun ngai ning taw thang le alo ho in dam lai hin hu ti a asa o

0: Tuhin ilangay som hal kongayo hitin. Tuhin tangin hong sa in safe art to safe life di a asay ngayo hiti.
1: Panmasan dunia ho limdinga in desa. Akaswani sarachan porchung akakipana kahin ponge. Kay ma kahile kamin tangin hong sai kahi. Dunia isay diw tapik ahile. Safe art to safe many life. In khotampi hudo na dinga leisit ventu angaidan thu chamcha in sei khom diu ahi leisit ititing le planet la khana hin mihing chen na theding le kiwa a dam theine ding nga aigun pi sao hichi leisit ai lo le art hi mihim te ki hu bit na ding tampi angai chan hi mihing hi semti la pana pathenin lei buya ahinsema lei se na ki ba ne lecha ki jandinga ainasim sa wa hitai hi ja chu

lese chunga om thingle song gan hing ju leba hampa lo hing adang dang abona ahina bang ta man cha ading angai jin hi mi hing khat dam thein ading le nitin hin khuwa akiman cha thein ading hi abona lese na om hi lese sim hoiding ititing thiltam pi bolding awme ga seiding in lese na kisim thillalo ho hi mo su mang loading panna nei loading a ingai to ba epai mang ho jong apai na ding do la ipai ya amo na ding do la amo le le tha ba hung pang do ding he chu mi hing ding a an che lo hing kilam do na a hung pang ding a hi mi hem hin khu hu do na ding le dam the na ding a i chen na in mai in nung king le kom ho su thing ding angai jin a hi he chu le se na ding a jong asubo the ding ama ding a na na ho kisu thing pi a hi ti he na ngai jin a hi mi hem ten lo tho an che lo hing chang le mi tu ding ingai tu ting jong le leipha umna ki hola hilahi ki wale muchi chibo pung thejin te ti a igel na lai ki wana ki lhouji a hi hichuna ve sa chu leisin adam theile mi hing te dinga ki wana le hoido na a pang a hi ti a ki mu thejin a hi leisin isim hoi lai si a mi hing te dia a phat chum dan hi sei seng lo hi mi him idam theina diu le ihin theina diu hi leise event tu dan dung zui wa hi vet sa nan science sei dung zui ja ibet le i hai na theina hu jong hi thing na a kon mi hing ki job lu na hui thing ki mu dan a ki mun e chu hi le mi hing ihin theina ai lo le i hai theinao ei pitheyu thingna thingphung ai lo le thingdo hungki se theina leise chu bentu ngai mama hi mihingte dinga ekiwa anao leise ni ei le ejin ekisu se nao atam tan hi vetsana in thingthang ewa chai jun phaitula industry tampi ibolda un hichi industry ho akon chun hui thing lai jo si ei ho le ehon ikisu bo un hi hichi industry ho akona mei khu hung po do ai lo le thilku a thing lo jo si chun wan lai jol asu donga ga sei dinga ozoin laser iti ho jong hi hicho chun an su ke a icha kona chu nisa hlaba jong a hi na bang ta ke mu thelo ba nisa sat jong sadi se goju jong judi se din mona um hi le se le mi hing ekima na tampi la a sei the pen chu ta sa dam the na dia angai cha hola a thing phung chu le thing le song su dam ding in chen lo chen kisu hing ding kisu theng ding in vel su ngim ding apai mona tampi amin hi mi hing ta sa adam the na dinga le se na kun an che lo hing su dama ne le cha kisu tu ngai hi ti theng mu na dinga angai kho khat chu gam le go ven tu ding thing phung ham pa lo hing ven tu ma ko na tui thing ki mu a hi thai dan ecosystem ma jong mu the hi a ji chu thing thang i wa chai ya ngam le go i su chai ting tui hi a hi na bang ta hung pu thei lo hi tui jong hi a di chana sai dinga thing junga ko na tui thing hung pu do the a hi dan ecosystem a imovin aichina bana thingphung isu chaya thingphung ho hamhing ho isu ngima hi le tuijong ahi na bangta in ahunglong do zo pon

0: tule gamle go jong ago in munchim leichim kite ho jong hi apung no min hi thirsen ro se le mi hingte ki mat na aza na simdin am theje vet sa nan le se na ko na mi hingten mi hing tam thei na pe na ekhi hu do na diu lampi sei thei pen chu ei thing thang mi te hin lo tho ai lo le na tong mi te hiwin eho dia lo tho na mun jong avela tho ta loading thing pu na tong ten jong abana hampa lo hing hung pun the na ding ngai tu ngai a hi izina miti le itho na ngai kum khan itho na mun itho a hi le leise a hing jo pon akum kina ahung dam ding hampa lo hing ahung pung do jo pon ilho na ngai tho kin lo ba akum kina achom tho ting ilho na sa achu hampa lo hin hungpunga hecha akuna chu leisin an su dam kin a hi ti he na ngai jin a hi hecha akuna chu mu thei chu hi le leisin hi mi hingin isu dam lai si a eima le eima ki su dam a hi ti akimu thei jin a hi leisin even bit ting mi hingdinga dam theina le hen khoso na chule mi tampi ki hu hing na hi theje leise sim hoiding a hi lo le ven tu ding iti ting bolding tampi aum kinin a hi wanoi in i he sa banga mi hing dam theina dinga thing thang hu bi ding thing ke ha tu ding ti thing um na dia thing thang mo ba chai lo ding ite bang ho ngai tu na zala mi hing te dinga leise when tup ding ngai tu na zala aching athem hon 22nd april 1970 hi international global day tia an minwa hi leise event tu ma esim hailai si a ta sami hing tampi damso na le ki hu hin na hi dan he the dola ise now chom cha angai jo si in phachom nan anani taute kakipai
1: tuhin elangayo aban somuhetin hepa insung mai cham sim taute ti alungaine tothangle aloi ho en sao

0: January 24 hin February tari live la cho kong ki nong le in ka he
1: na ho zin sunga na ha sa na sa na umam
0: ha sa ka sa hi ke ma hin khwa hi thing lang ka ma pa na hi ha sa na hin khwa hi hin to jin ka hi chun foreign tour chi ho hi meeting in ha the ang le ke ding wang chun ha ka sa na pin jang cho thing lang ka nam lai chom kim ta se ding thing ke ka na po in hol ka na bolin tula thinga ho ho ni ki ja gan thai tai ho ki mang he ji chun ha sa ka sa pin jang chu mi dang ha sa sa pin kha chu ke ding a chu ka ha san nam sa no ka gyal dai le ha sa ka sa cham poi ai ha san na khana se ding wang chen le se te te ding te le chun fly na leng pu yar po na pan khona hele na nga na ki leng a hita a ha ta poin chu ka la lam pi lam ka sung pi di trick a pa na hai jor chan thon na ding a lampi hawang chu a boy mong mong a boy at pin chu masanga nam ka pa na infer airport chan thum chu within 1 hour a ke thong hen silanga na la 16 hours a ke zon adam mo ho di di nga chai la a le jen a ha ya pina se ring a chu e wa ka bo chu he
1: kolkata a ke pa na bangkok chan he pungka i sa ta bang ke zo zo ba le na
0: kolkata pa bangkok international airport chan he pungka li ta minit som ni vial a ke zo zo ba কোটে গামলা লওহি
1: আহিলে তো আহি লচি নগামা মি হকে মানচা দান ফানা সালে সিনা সা হো থেম খত নে হিন সাইদি
0: পাসালে সি সাহি সেনিং তিল তম তা আমেন পা কসা চহেলে আমোহি প্রফেশনাল লাইন তিল আবই পি খনে বই পি কপতম বল পোবে সি তম তা সাই পোবে জিবাং চ হই কসা মং মং ইন ইও লঙ্গা হি tom holang ke khina chala yo lang hai le akizo lote e bol lote am lo not so okay jacob or master of nan kiti han hamen holanga khoi le hi chi opposite che hi hi asai kha cha jang pana sai jing professional high level khun achi jing ve ake man chara no deim lo ta kha chai le na toring pha jing ka lang hen ai mo ni la lang pung di pung nga pung gu lang la hin amo hi na to na tham shopping kiti ho hi na sata nan chi pi pan ni za na ke man cha pi nu khu i hon su ni ke man cha bo han ke mang cha ve ai na mo zo na chi pi ngai kha na hi ji chun a phat na lang ta nu na lang ta khat khuna la ve ki wa lang ga thun chai le adjust a ki bol the wa wa pu ni tu le si ka sa khat wang chu i ho lang i ga thun a khu a ki ban da no dress pi no kho le ve le merci tata di di international birspang Coron Island, Beach Pangla, Pattaya Beach Pangla. So la khona hela underwear se se bra se se khat loi khom. Ai ne lang ho khona la mo khon. A chi pi nga ya kho. A chi pi khana he ye chen khona jana si nai khat pon. I ho lang igal hun til wang jana hela. Mit tol le wa kho ki ve jing ki long dong jing. So le Pattaya, Bangkok, Thailand ho hi. Wanoi le sin adanga so World Tourism Center number 1. Ti the khom helin.
2: Akasvani chuchanpo twain ngai ta ko Pattaya Thailand Khwalzen na Mangkhulen Haukip apan nahi nita da gele minute som ni hongin do ki tonin local talent western music kuna joy blessing te apan phanala nga hiakna in the nei ding

Akaswani cho chan po tunitak numei te hun se a nem nei vale polte pan phanalai ngai te yai tan a hi nitak da gele minit som li langa hongin to kitonin delia panalak so hindi pa tu takla khom le sapa wa tu takla khom ngai hyang na abana banin inani riang